0: e kaabo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo paapa julo ninu idile yin ile ise to nse gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu iyawo yi ko dun si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile dipo ko pe oko re sakiyesi ki won dijo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be dipo ko gbe igbese pelu oko re ise lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si ru to si bere si nbe ibi ti won ti n gbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe edakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to n ba dore ekoko ase eni to n ba dore ekoko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo n wa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka abamo je nigbeyin esi mo wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọhun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa gbara wa niyanju wi pe iwo yawo to abamo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju kejo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awon beta ana seta o na lo le jona abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a n je n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be lelomi wa ko le ririn seju marun yo ti ma fowo lebadi gbogbo awon nkan ta n je didun didun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan didun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara omi ponbele na fi se ajo nafda ki si fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je n koko doke lo na mo si n pada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo n pariwo eyin didun ara riro ewo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni oda ti e kon sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixture koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gbalode 24/7 aba mixture ko lo ti nu rara o ka gbo eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lomo ori abaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pelu re ajo nafda ki fonte gba o da lagu ara 24/7 aba mixture lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mixture gbogbo iga ija wa ija osi always guide
0: bẹẹni ìjáwá ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún lè iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ́ ń pè lẹ́ẹ̀kan sí 091-60-62-62-53 tó ó tún dìgbà míì náà tá a tún mọ pàdé

0: akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ileise Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se pekireki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, to nba isan, eje, eran, ati omi ara wo ijakadi. E ma daamu jina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa, pelu asiri onu abayo si alaafia gbogbo ebi. En ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi aile bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin aile se dede omokunrin dada tabi kinkun su wa ma wa dede eyan Amobitas cleanser layo bakan na Amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi Amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo emu Amores wo iyara lo Atura Herbal Mixture ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa Atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbonse ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores rani gbogbo le taja ogun ibo patapata gbogbo awon pharmacy store chemist PCM medicine dealers bakan na e ma ri Perigi Atura ati Amores rani gbogbo awon to nta drinks patapata ati supermarkets nationwide fun ibere lori awon egbogi wa Amobitas Amo Flush Capsule Atura Herbal Mixture ati Amores e pe sori ero ibanisero 070 88 77 8 5 lekan si 070 88 77 8 5 a oni fi aisan lugba o Amobitas Amo Flush Capsule ati Atura Herbal Mixture ni ami re
1: Atura Herbal Mixture idanu ke to nbolo tin pitu aimoye ise lago ara Atura ise re tun ti gbera ju ti tele lo latari afikun awon eroja ta fi npopo lona igbalode ju ti tele

0: ajẹ ki ajẹ lu bẹ lo mi se njere si lori ariya bẹ ni o mo bere fun amala tabula la ko si ni ye faju pe yen se ni tin pin alaka ati gari inu kiku lo fin sere afiko ma ni atura nile ni gbogbo igba atura abamation ike kan ilo e kan ni tori ko lo ti ninu rara awon eroja to nsa to to onje ta ba je wele wele ti o fi sara lore lo sarajo sinu e atura abamation on gangan la ba ma pe ni amunu tutu bakan na lo n kopa ti ebo ona ta isan le gbaru fi lago ara o safikun immunity system atura abamation ile ise amolab healthcare nigeria limited lo se pe bo fe raja tabo fe salatunta lopo ku oyoku sori 0708877855 atura abamation adona da ki fun te lugba pe o da fun gbogbo ebi atura abamation amolab healthcare nigeria limited gbogbo ebi lo ndupe lowo yin ni gbogbo gba pe e se o be se fara tu gbogbo eyan pelu atura abamation
1: atura o ature lara o
2: Sade ku si oko mi o bi yara igbalejo mi ati yara idana mi se mo ti won de abi titun
3: mami
2: sugbon duro na o se fi hypo nu ile ati tabili pelu awon bi ta tin dana yin
3: hypo ke
2: beni awon kokoro efojuri ki igba lero tori na lawa na se gbodo ma pese abo lojojumo pelu hypo
4: ma gba fa awon kokoro efojuri daabo bo ile re pelu hypo

0: kwale ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun okunrin to wulo fun obirin mo ko wa lati ilu seyoro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji isaju a le rin ogota aseju a le rin lataro titi dale ta ti ni ni soro kankan ninu si ara wa be la ni ni soro kankan ninu egugun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fo wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro e mo ti ko wa won ta lawon ba ni ko gbeju to le yoju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fakan bale lagbara olorun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo olorun ma bo wa ni le ise baba oke ogun number 4 tudu yami lane opposite oyemekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 ba la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin si eyo inira lo hun fin si eyo alomi amata alomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbegbo pe number 4 tudu yemi lane opposite oyemekun grammar school ni lu akura to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o 7 64 60 64 19 o 7 64 60 64 19 alaafia ara wa oni di fi afia origba
1: o ma ti ri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni to ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma n kuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi agbo yi si lo si je lobe se wo ko ni pa babo oke ogun ni ogulu ọdẹ tó fi wí àtẹgbò sọmọ ara yé lóore lórí èyíkéyìí ìṣòro tó ń yọmọ ẹdá lẹnu ìwọ náà gbìyànjú kọ sí bàbá òkè ogun lónìí ẹ máa pe 0706460 6419 0706460 6419 bàbá òkè ogun àgbàlagbà ọdẹ tó ń fi wí àtẹgbò ṣèwòsàn.

0: gbogbo eyin ilu lorisirisi. Te tin gbo mi nipinle Ondo be tin like program yen te share e se won.
1: Eru ya wa wo aja un to wa wo. Eru ya wa wo aja un wo.
0: Oda ibo ni kin ti bere na, ibo ni kin ti bere na. E je kin kokko lu owo owo mode me jere dun.
1: Eru ya wa wo aja un wo.
0: Baba nsoro nipa owo awon ile Yoruba baba nsoro nipa owo awon ile Yoruba to je pe won tin be kanrin kese nigba ni ti won si nbe di isin ilu owo ni je be oda mo ki baba wa kabiyesi alayeluwa iyan kabiyesi nilu owo mo nbo
1: se won du kon du mo wo sokoto kewu mo we wa lukurani.

0: ba ba nsoro nipa awon oba
1: owo aroju
2: ami ase
0: to kopa ninu ikosile ati itan yoruba ta ba ti ka ilu owo ko ti pe

Oki baba wa kabiyesi laafin o. Ka di ope lori ki bato ope lese. Ilu kere ko je ko pokini. Beni, mo ni ki ilu kere ko se kini ko je. Ko pokini. Beni. To ma gbadun etesiwaju si ti o ma lo. Bo se ye ko lo. Ti la lo ma lu ba kutu. Kutu o si ma wo ti gbogbo e o ma jora won pelu ogbo Olorun. Ni ntan wi to je pe bi gbogbo e ti nlo ina lori ilu owo na ni. Mo ti mo fi ilu owo mo ki gbogbo awon ilu ti nbe ni.

0: mo ki gbogbo awon owa abroad lekan si
1: owa san owa roju
0: awon oba ti pase foba
1: asibo oba
0: okan gbogi inu won o na ni oba wa ilu owo
2: going on vacation or business trip
0: awon yi won ma pase foba ni won le foba kan je ilu kan awon oba tan ma gbade lowo won awon oba kan nu awon oba kan lo je wipe oto lawon oba agbalode ko so oba ta bu o sugba se ma pe gbogbo nkan lo ni rank
1: odoro ko ti we
0: baba soro npa baba wa deji ti lu akure
1: baba soro ti we
0: baba wo se mo we ti ilu ondo ka ma soro nipa awon ilu idanre ilu idanre awon ilu lai lai
1: ara me po ti we bandaza ko ti we
0: e ma pe awon ilu kan title to lagbara o na lo lo ko ba won be ba ngba iru ilu owo nsin iru owo owo owo title to lagbara gidi o na ni oba ta win e si ri wipe lati lai lai o na ni ipo oba yi to ti nitumo nilu owo
1: e gbadu gbadu ga o asiko oba o
0: e ke fi ile ke gbadun orin idi e mo nbona

0: ma wi pe awon iwa kan be to je pe eyan wu nigba te eyan be lewe bi ke eyan ma binu abiju nigba te eyan o ti mo bile aye se ri niyan eyan binu won gbogbo eyan ni o ma be pe mo se ba o ti to e forije e je ka pa iru wa be ti be eyan ba ti dagba ki se gbogbo wo si le eyan ma nko
1: ti oni to ri ako mi ti o ni ka se ako mi ti o
0: eyan ba nko gbogbo wo si iru eni be awon nkan kan be ti oni ma bo si fun be eyan ba nko gbogbo wo si awon ore kan be ti oni ma te eyan lowo.

Se mo wipe lori ile to ti ra o ti ra leyi yo to wa sa 7 million lodun fun tax yeah gege bi owo Nigeria $5,000 ni o san lodun fun tax Boba se wipe gbogbo awon tax ni won gbele wa lori ti won o ja ni freedom o se se ka wa discourage lati ma ni awon property kan ta ni awon aseyori kan ta nse o se se e ka wa discourage lati ma se awon kan wa yin se mo pe ka kan ta de park si egbe titi ba se ma n park ni le wa ni ayin Baba park be lo yinbo ngba to ba ide won ti calculate iye awa to fi park won kan fun bill ni ile aye soro gbe lohun ju aye bi ta wa ni ayin lo e ja dupe sibi to lo nda wa si e ma ja wa aye bi o se ye mo fe ma lo lori eto to ni number mi ni 08035086685 gbogbo eyin te tin gbo mi nijo mejo latun ma lanfani lati pade peace ambassador jagaban of entertainment aremu musa adebi ilonkiyin pe o dijo mejo

0: Owo Olorun, owo agbara ni. Akanse eto o na leleyi lati CAC Oke Adeye Ogoluwa. Nino cost for my children mountain to wa ni fegbe kegbe Sasa along our expressway ni lu Akure. Ti woli ba wo lu ise iyanu a ma sele. Ise agbara a ma sele. Idi ni ti CAC Oke Adeye Ogoluwa. Yen ni no cost for my children monte o pe odun mejo bakan ni convention won pe odun marun ni osan yi mo ti ni alejo pataki pelu mi eni ti olorun gbe iran ile lowo lati ma no mejen gbogbo nu kuro papa eni ti olorun nlo lati tun aye awon omo wa se mama wa prophetess toluwa lase adelegan jp ti gbogbo eyan mo si mama no cause for my children mama odi duro mi won wa pelu wa losan yi mama mo ki n pe kaabo
1: e ka san olotu e ka san e ka ro e kuro le nibi gbogbo te tin gbo wa loruko jesu owo olorun yo ko aye omo re o
0: ami jesu
1: christ yo si aye omo re dire
0: e je ki atete mo kini un se bi ise akori eto yi ohun na ni owo olorun ni it is the lord's hand owo olorun ni kini owo olorun se gan
1: Owo Olorun ma nsise agbara. Owo Olorun ma tun on de sile. Owo Olorun o ma fi owo kan aye omo eniyan yo si so di rere. Owo Olorun ti okan ba di oku abi ti ise ba di oku. Owo Esu lo kan ti ise yen fi di oku. Sugbon ti owo Olorun ba kan yo gbogbo to doku ninu aye ise yen yo jidide. O ti owo Olorun se niyan.
0: Nkan ti owo Olorun se o po.
1: O po.
0: Nitori pe ti owo Olorun ba kankan iya to ma nwa nibe. E je ki a tete mu lori eto ajodun odun kejo ti Olorun ti gbele ministry kale ati convention wa to pe odun marun. Ni awon Yoruba ni mo ko a ma lapere. Apere ti todun ma ni oni pe ajinre agba fun ijo apostle ti Christi lagbaye. Iye prophet Ezekiel Oluboye Oladeji won ma wa pelu wa ninu eto todun yi eto ma bere ni ola iyen 938 August si ojo Tuesday 1st September 2026 eje ki a salaye lekun rere fun awon ara ile ki won le mo bi alakale eto yi bo se ma lo
1: lekan si mo ki gbogbo awa bi amo te wo mi patapata lokunrin ati lobirin mo ki gbogbo eyin odo wa loruko jesu e o ma dide e ma dide loruko jesu e ni se da duro
0: ami jesu
1: e ipade yi oluwa lo gbe kale lati odun marun lati nse convention sugbon olorun ti gbe ijo ikale lati odun mejo seyin sugbon ipade odun yi o ma ni agbara gan awon ti won pelu wa ninu ipade ti o koja gbogbo won na ni eri sugbon ti odun o tun ma tun yato o ma yato gan nitori pe olorun gbe baba wa bo a fe ri olorun ipe woli yesikaya a fe ri olorun ipe won nitori pe won ma kale si ipade ojo meta yi lati ola lo ni aogo meji osan titi di aogo mefa irole ni ipade yi mama waye ni ojo sunday ni ola 38 ati otunla monday 31st lago meji lo mama bere to ba di ojo on the first ni ipade ma pari oluwa so fun mi wipe omo mi isoji ni mo fe ko fi ojo meteta ise oni isoji lo n fe fi se tori pe o n fe fi owo pa aye awon eniyan papa awon omo wa gaga bi e ti mo wipe omo ni ipade ko si egun fun omo mi yen wa fun ati wipe o tun wa fun awon iya ati baba ti won tun fe jounje omo aimoye opolopo ni esu ti fowo kan o ti fowo kan iya mi o ti fowo kan baba mi ton ba ti to omo won de igba to ye ko jounje omo gba eni ku ma mu won lo baba mi iya mi o ma gbe kiri owo esu lo kan won sugbon oluwa ni ki so fun o wipe owo ohun fun rara awon owo olorun be ni yo pa aye wa tori re ni olorun fi gbe baba wa woli esikaya oluboye oladeji baba ajinrere agba fun Christ Apostolic Church ni gbogbo agbaye ni olorun fi n gbe won bo gege be ti mo baba wa yi Baba Kenna Land, Baba CAC, Christ General Evangelist CAC. Also, I get Baba CAC Okade Ogoluwa. No cause for my children. I want to know why you're okay. Yes, Simimo, ni odu kefa saying. I want to know. You want to odu ilobakwa odu mefa. Tadi ori okay. Yen ni December 2021 on 20. Ni baba yari okay. Yes, Simimo. Ile josi ta asin kolo. I want to know why. Si wan wan she foundation. So, ma rokwe ah. She baba le wa bai. Baba mba o. Ben ni olon wan la feri o. Ki in sha wan gogo la feri. Shubon olon wan la feri. Olon tok pe wan. Tono wan ni she. Tori wikwe an fe. Ki won wa sure si gbogbo aye awon omo wa lati ori oke yen be ni ko sure si aye gbogbo eniyan loruko Jesu iwo na wa lati da wa darapo mo wa te ba tin bo lati Akure te ba ti de Federal Girls College ni Second Junction by your left e ti ri sign board wa gadagbagadagba nibe ibe le ti wole ti e si ti ma gburo ti isoje ati ma lo te ba n bo lati ona osi tabi ona ba ile tabi ona owo lati assist lohun te ba ti de shasha bayi first turning by your right ibe le ti ma wole e ti ri sign board wa e ti ri awon awon agbofiro gbogbo won ti wa lona loruko Jesu mura tara shasha lati wa moto ma wa ta ba debe a ma so e se
0: o na le ti gbo yen owo olorun ni o n sise agbara o n sise iyanu lara awon nkan ti mo fe ki e sare salaye fa awon eyan e ti salaye e die sugba ma fe ki alaye yen lo lekun rere o na ni epolopo won pe kini kan ni media hype oro gbe ah taba ni ka lo oruko baba isikaya awon eyan a wa si ipade yen ki se wipe tori wipe a fe ki awon eyan wa baba isikaya ma darapo mo wa ni CAC Okadeye Ogoluwa ni no cause of my children monte fun eto yi olorun gbe kale fun ara re ni eyin na e wa lati wa darapo mo eto yi ni Chapel of Prophetic Praise ni ilu Akure to wa ni fegbekegbe shasha ni ilu Akure along Owo Expressway eje ki asare wele oni pade kan ti e ma nse ni ojojo Tuesday tan pe ni ko si egun mo fun awon omo mi no cause of my children aro de ni eto yi ma nwaye se ojo yen ni eto ojo lojo meta e ma pari se aro ni tojo keta ni abi osan latago meji sago mefa irole na
1: e se olotu osan ni gbogbo e osan ni gbogbo ipade ojo meta yi lati ago meji si ago mefa bi oluwa se ni kin se niyan sugbon ma wa nbe o en to ba fe wa gbadura o le gbadura sugbon ago meji ni eto a ma bere ni soji agba yanu opolopo iranse olorun lo npo be ni lati wa darapo mo baba wa lati wa sise emi na ti olorun gbe be yen kale fun ajinrere obirin ti oluwa lasade leko olorun ti gbe mi o ti gbe mi mi sinu e be ni o de ti gbera re sinu mi o de ti fi ahan re kan ahan mi to je pe ide ma tu ide ma ja ni oruko Jesu
0: iyen ni oruko Jesu ka so pe bi oro Jesu ni oni baba nbe nu omo omo nbe ninu baba so te ba so pe Jesu olorun ni si so ituma ni ni ninu bibeli a ki a to lo si odo praise ni oke lohun e je ki a sare wo awon alakale yi dada e ti juwe ibi te mi ba nbo lati Akure lati te ba ti koja Federal Girls Second Junction se Federal Girls bon biti bump wa yen e ba ti wole lati be te ba de nbo lati owo oba ile tabi ni osi te ba ti koja bump yen si waju die eyin na ti re patako ajuwe nile ijosin CAC Okadeye Ogoluwa ni no cause of my children monte te gbo imi on tumo se Chapel of Prophetic Praise eje ki a wo ni ise iranse papa niru eto bayi ba waye awon olorin emi won ni pa pataki ti won ko nbe yato si wipe eje woli olorin tinu yin ni ipinle Ondo ati ni orilede Nigeria ipa wo ni awon olorin fe ko ninu eto yi fun todun yi
1: e se olotu gege be ti mo yi pe ko si ohun ta ma se awon olorin emi ni ipa pataki ti won ma n ko tori ninu orin eyin lati ma fa owo olorun sokale awon olorin emi po ti won bo ayo David ologun wa ore oluwa awon omo CAC Okadeye choir a ma wa nbe Kenna Land choir ijo baba mi woli esikaya ti olorun gbe fun won ma wa nbe anointed Mary olori re kemi oti sister Olaboye be ni won po ati olorin emi patapata ton ba ti debe gbogbo goman won ma wa nbe ati chairman goman in ifedore ifedore idore local governments pastor ajata awon na won ma wa nbe pastor raf everybody gbogbo lorin emi patapata goman in Ondo state gbogbo a lo ma wa nbe lati wa yin olorun sha tete de
0: won ni ko tete de itori awon yoba ni ton ba ngbe o ba n gbo gbegbe iwo na ba won gbe kan ma gbe se nkuli ele ge bi awon mama wa se so eto yi olorun lo fe se se ara sise iyanu ki se awon ki de se baba wa prophet ezekiel oluboye oladeji ni o fe se se iyanu jesu christi akirisore owo re lo fe se se ara lo fe se se iyanu ni ojo sunday iyen ni ola 38 august si ojo tuesday 1st september 2026 lati ago meji si ago mefa irole ni eto yi pelu akori owo olorun ni owo olorun eje ki awon nkan to wa lo oke lohun latodo praise olagoke taba padade
2: woli esikayo oluboye oladeji wonu akure esukan jangan
3: awon olorun owo agbara
4: owo agbara
2: ajọjọ ọdun kẹjọ sí AC òkè Adeyẹ Ogoluwa ní No Cost for My Children Monday tí gbogbo èèyàn túmọ̀ sí Chapel of Prophetic Prayer bákan náà ni convention wa pọ́dún márùn-ún ọjọ́ Sunday 38 August sí Tuesday 1st September 2026 ni gbogbo ẹ̀ tó máa wáyé pẹ̀lú àkòrí ọgbọ́n ọlọ́run ni it is the Lord's hand níbi tọ́lọ́hún ti máa lo wòlíì àgbáyé ni ajíhìnrere sí AC lágbàáyé prophet Ezekiel Oluboye Oladeji àti màmá wa tọ́lọ́hún gbéra ilé lọ́wọ́ prophet Mrs. Tolúwalàṣẹ Adélẹ́gàn JP màmá No Cost for My Children àtọ̀gọ̀ ọ̀rọ̀ lórí ẹ̀mí níbi tádùúrà ó ti máa rọ̀ bí ọwọ́ ara òjò ogun ọṣẹ́ ìdí ajá onírọ̀bìnú jẹ́ àfọ̀fáyọ̀ nínú ìpàdé alágbára yìí CAC òkè Adéyẹ Ogoluwa No Cost for My Children Monday fọ́ ṣaṣá along our expressway aago méjì ọ̀sán sago mẹ́fà rọ̀lẹ́ ní gbogbo ètò ìwọṣẹ́ àti máa bọ̀ láti wá ní ìbápàdé pẹ̀lú àwọn wòlíì tọ́lọ̀ ti gbé kalẹ̀ fún ìran tá a wà yìí fàlàyé lẹ́kùnrẹ́rẹ́ máa pè sí 0803 580963 ọwọ́ ọlọ́run ni ó ń ṣe

kaabo pada lati e ka polowo oja ama ya yin lenu pe owo ni abawole yi fanfane ti e se nsi radio yin si radio adaba 88.9 fm e wa so pe etowo lohun ati ategun jo nsori ara won bi ro eleyi o yato le toni eto ni o yato number ti e ma fi temi lati tise wole re 090 68 83 71 68 egbole kan si 090 68 83 71 68 olo wole sile agbara monki alaji ajade lati igigba won se npe mi tori pe awon ni o yato fans club ni igigba gbogbo igigba bambam e ba nki oloye wa alaji ajade e mo de dupe lowo baba bullets na be se npe mi be ni mo nje monki gbogbo yin olopa ileran e tin npe mi lataro mo dupe lowo yin e mo ri atejise igba lati igoba again awon lawon bisi e ma se bi ibodo lawo lati igoba tolohun a lo gbe ile ti iyawo ohun bisi leleyi lati igoba won ni olotu ohun to tin loju oju ole lo pe ki arakunrin ko ma gbianju lati tele arabirin pe nitori obirin lawon awon omo ipase to fi ko ile ese obisi lati ilu igoba ese won ejere ba n gbe oke

Mori atẹjise gba on lawon ni Mr. Titi Ayomide lati ilu Ilaramokin legbe wa nbi esewon ah eleti ati eko Yoruba niyin olotu on ti egbe wa loni oga eti tun fi ami si may God bless you anti Titi lati Ilaramokin olotu e so fun arabirin ko je ewo fun oko re gbogbo bi bo ti to ti ri owo ko ile ti o ba je pe ona otito lo gba ko ile ko lo be awon ebi oko e pe ohun ti se asise ti ohun so fun awon na n gbo beyen e ba n gbe oke

0: awolu solu dero pese.
1: Eka bo pada fun ekunrere iroyin ele kan si wa lori itakun ayelujara wa www.adaba89.fm tabi ke download application adaba fm lori Google Play Store. Bakana ni le ba wa dogba lori oju awon oju opo wa gbogbo ye www.facebook.com/adaba88.9 lori Facebook at adaba88.9fm lori Instagram at x wa adaba fm tv la wa lori YouTube wa. Bakana ni le firin so wosi wa ni newsroom at adaba88.9fm. Iroyin on te siwaju labala iroyin le okere wa fun ti asale toni iro ban ton ti ibugbamu iroyin je kuye ni wipe o sele ni Niamey ti se olu lorile de Nije ni tosi buba iko omo ologun orile de ohun ele to sumo papako ofurufu ile na awon ti iroyin soju won o se lalaye pe iro ban lo ndun lako lako to si bere ni nkan bi ago kun oru lafemo jumo oni ti won se lalaye pe ohun se ni o tun waye titi ile fi ma pelu abo reyin wipe ohun se ni ibon lo tun ndun lako lako titi afemo jule oni iko omo ogun lo ti wa ro awon eyan lati se suru ati lati le je kon mo beru ti won se lalaye pe nipa iroyin le ti won gbe kakakiri ohun awon iko omogun se lalaye pe won se ni won ti fi awon omogun sowo si agbegbe ti isere na ti waye ohun to sokunfa bi ban ti se ndun lako lako ohun o ni ko ti di mimo sugbon ti iroyin je koye ni pe o se se ko je akolu latowo awon akolu natowo awon oniwa ipa iroyin je koye yin pe ibuba awon omo ogun to sumo papako ofurufu ohun lo ti je eleyi ti awon kan foju sun papa julo awon agbeban latari bi won ti se lara pe yo je igba keji bayi ti won tin gbiyanju ati se akolu si agbegbe na. Labala iroyin amuludun wa fun ti asale toni onkorin gbajugbajo onkorin omo orilede Tanzania Juma Jus lo ti tako iroyin pelu pe ohun ko ni omo kan pelu arabinrin omo orilede Tanzania kan ati pe mo se ni ko ni ajosepe fe kankan pelu arabinrin na bo ti wule ko mo Jus lo foju iroyin lede leyin esun ile to tan kakakiri ori ero ile ojara wipe leyin igba to se ajoyo pelu omo re Akobi iyen Rakim pelu iyawo re to jo morilede Nigeria iyen osire ni iyen Priscilla Ojo Nkambala e akorin lo se lalaye pe ko te ni nkankan se pelu arapirin ile ti won gbe kakakiri won toroko re nje musika to si pa bi yabidun oro ile ti won gbe kakakiri na Jos lo wa se lalaye pe oro on lo se se ko fi to awon to awon agbofinro le ti ati pe ki won fo ofin to si se kilo lati tako aye soro yin ele ti won gbe kakakiri to le si awon eniyan lona. Labala iroyin re daraya wa fun ti asale toni awon alase ninu ipo egbe agbabolo Shooting Stars to tun en to tun je aladari iko on sale si sirif lo ti se lalaye pe ipo egbe agbabolo ni yo mo yan lori si bayi ninu edeje ti league agbojo orilede Nigeria ele to tin te waju olu iko ti oluyole warriors ohun ohun lo se dada ninu ifese won se akoko re le to gba nibi to ti gbegba roke pelu ami meji se okan nigba to ke akegbe re kaabo si papa se re ti lekan salami ni ojo jima ose yi to si feyin iko ti inter lagos bele Lucky Emmanuel ohun lo koko side fun iko Shooting Stars ni iseju merinla ko to ri wipe atigun damilare na tun wa da pada to si gba mi ayo na wole fun iko ti Inter Lagos Sadiq Ibrahim lolohun wa lo lati le je ko gba goliwo mi ngba se oni abala koko wole fun iko Shooting Stars ele to mo ki won gbogba roke ninu idije na Yusuf se lalaye pe iko egbe agbabodo ohun lo ti fi gba na kan soja baye ti o si se daadaa ninu awon ifese won se olokan ojo kan eleyi ti yo kopa ni saata wa ye nje ibi la ori ma lori iroyin asale wa fun ti role tuni lati le ise radio adaba ife 88.9 ta n gbon sategun lati lo laramokin sunday ajibojo lolotu iroyin folajin oyetayo lotu to si ka se ti gbo yin ise wa oni dise lase edumare o orun ayo la osun okokan la oji kasun layo

Okay now. Emba wa nle agbara gan. Awa go vi para. Ibi tinu yen ba lara wa o lagbara agbo. O de gayata. Ori ogbeni Joseph gan. O ngo vi para nbi. Okay now. So ti ya. E ka bere. E ma fun alamba lale oni se.

0: Fogba yin ti e ba fe je alagbata fun ile ise to nse gbogi 24/7 ba mi jo. Number yo na ni ke ma pe 091 60 62 62 53 091 60 62 62 53. Ongaga na lo ja sinbe Aki kabiyesi Oba Emmanuel Adeleri Naku umora odun jesu no Kosi wahala Oye ja wo bi eyan meta si ko to di patun lo soju oja. Hello e ka ale o e ti wa nbe. Hello e ka ale o o ko yin be tin pe Samanja lati Kogi. Oya ngbo yin ki lo sele gogo eh
1: ni ori fidi odo wa
0: eh
1: o wa kuso pe awon woro fe pa bodu won le kute le pelu ajo
0: ah
1: o wa ni ko to o ja ko ji an lo woro na mi
0: eh
1: o ko wa to ejo ni o kete pa de le gogo yin e ka wa loke mo kan na wa ka wo si ah
0: kai
1: kete lo ma ale mo ni bayi wa ah o ya mu wa ti ti danu
0: le ba tu eyin na ye ke si referee ke ku si referee. Hello
2: o confirm ba si to confirm lati le firani sir.
0: Oya ngbo yin
2: e ku eto mo ni kin kin sir
0: eni ga kia
2: be mo gbadun ni bi
0: ti awa na kin yin eseun e seun e se adupe o 0816251991 0816251991 o ngaga na ni number to

0: engineer olu lato do sai nilo akure mu kin dada ori yi wa nbe eje ka joko oya ta lo wa nbe elo e ka le o elo won la won olu awon olu ntin eje ka joko elo e ka le o
1: elo e ka le
0: sir yes ma
1: ni to pa ye mi
0: jan yes sir
1: e ku ise ku ataro
0: e se o
1: irole lo sele
0: ki lo sele irole
1: mo pe oko mi ko saba mi ra
0: rice e pe oko yin ko ba ra rice bo
1: eh ati chicken ni ichi
0: okay
1: se wa ra de awon mo gba lowo won gbe si kitchen
0: okay
1: bo se wo bedroom ni emi wa ni ke mi ti e lo ki lo gbe rice
0: e lo gbe rice ke ti e ye wo
1: ki ti e je o rice kan ba mi ra wa lati ichi o igba ti ma de ye kitchen mo sha re ku meji yen bo se gbe rice yen
0: eku meji na ba gbe
1: mo ani bo le gbe rice gbe rice wa won ya ra odo ni so pe ye mi john la won gbe lo
0: john bo john opo ye mi john ni ki se mi lo wa gbe wa ki se mi na gbe fun john na lo gbe fun mo get won hello
2: hello
0: e ga lesa
2: lati londo ni o
0: lati londo o ko yin
2: adeyemi ni o
0: adeyemi lati londo
2: bẹẹni
0: o oya ki lo sele gangan
2: ijapa ni mo ma gun eyin e lo ba gbe mi de loyinbo mi mo
0: eyin gbe eyin ijapa lo gbe yin ran yin o di lu ebo
2: bẹẹni o
0: ejo inu odo legba ni abi inu agbara
2: mi o mo bo se ma da mi pada
0: ejo iru ilu eyin iru ilu ebo wo le lo
2: american
0: okay bi china lo ye ko gbe yin lo ke ma so chinko alagbara
3: mo gbe fun yin o ekun oko oki baba o o gbe malu mi tiwo ogbagba mi ni gogo baba o
0: hello won sa no yin sa edagun eje asare doke lo nkan sare je ise yi an pada bo e ku kale
4: gbogbo bi ati alagbato mo tun kiye ku dede asiko yi ore yin ololufe yin adigun oniroyin ayo na lo tun kan si yin o nje je mo pe ona abayo mi tun re fun gbogbo awon omo yin ti won fe wole eko giga university lorile ede yin tabi loke okun boya omo yin se jambu ni tabi ko se jambu iba si je wipe o ni ijakule abokuna ninu idanwo jambu ti won sese se tan ti owo cut off fun eyi ke yi course ti won fe se e ma wule kokan soke mo tabi ke ma foya kankan ona abayo ni pe awon idanwo A levels bi IJMB tabi JUPEB ilekun e tun ti si sile fun yin leyi to je wipe eyi ke yi ti omo yin ba kopa ninu e yala IJMB ni tabi JUPEB ona tara niyan fun won lati wole si 200 level leyikeyi university lorilede Nigeria amo kin to tesiwaju eko awon number yi sile na yo se yin lanfani gidigan 08059018447 08059018447 tabi ke 08036798650 08036798650 e wa gbo o awon universities ta won mo yin lanfani lati wole si pelu idanwo IJMB tabi JUPEB ti won si so kale si ipele elekeji 200 level lorilede Nigeria awon ni kaka die ka dake bi Obafemi Awolowo University to wa ni Ife Ladoke Akintola University of Technology Lautech to wa ni Ogbomoso Federal University Oye Ekiti ta mo si Foye Uni Osun Federal University of Technology Timbelakure University Ilorin Olabisi Onabanjo University to wa ni Ipinle Ogun yen ni ilu Ago Owoye Kwara State University Manete nipinle Kwara ati opolopo university mi bi University of Lagos nipinle Eko to fi mo University Ibadan nibi ti Samanti ti gbedole nilu Ibadan ara won si tun ni Taisho Larin University of Education Taisoed nipinle Ogun ati bebe lo e wa ma gbo A levels o koja oro max failure ta ba ti kuna mo daada ta won mo yin si foju si ti won keko laarin osu mejo pere ti won si sedowo won ba wole bi odun si 200 level le ike university ti won yan laayo e wa ma gbo o omo to ti se idowo waeki abi eyike yi idowo o levels to reti esi idowo ta mo si awaiting result o na le se idowo oro a levels ko si ni age limit ninu ko si ojo ori ti o le se ti omo ba ti jafafa ni odo wa ni Hot Springs University anfani legbe wa fun awon omo to ba wa latona jiji iyen hostel ati pe iroyin ayo ni wipe ofe ni hostel fun aadota omo to ba koko foruko sile fun idowo IJMB ati JUPEB eyi to nbo lona kankan yi awon courses tawon omo le se pelu A levels ni wonyi nursing medicine pharmacy anatomy to fi mo eyi ke engineering courses gbogbo koda omo le se microbiology omo le se law o le se science laboratory technology mass communication accounting business administration ati be lo gbogbo awon courses wonyi to wa ni university patapata o ni awon mo le fi esi idanwo A levels IJMB ati JUPEB wole fun lai ni konu koho ninu eya agbera pa bayi lati wa foruko omo yin sile fun idanwo IJMB ati JUPEB ni Hot Springs University to wa leba AP Adamatic Petrol Station opopona iyana church si General Gas ni lu Ibadan egberun mewa pere ni owo form te fi foruko sile 08059018447 tabi ke pe 08036798650 egbo yan na le kan si 08036798650 e wo mi akoko ko sore enikeni egbera pa bayi ke wa foruko omo yin sile lati se idowo A levels IJMB ati JUPEB kasi jo pade loke pelu ogun Olorun Eledumare e ku kale nbe yen adibun oniroyin ayo na lo ki yin o odiba
5: Siloro, ke lo shalu kuku re to fin gba papapa. Mo lo le kan mo tun pada ba oni bi.
6: Oh, ma wo mi. Ah, no de mo ba mi soketa nse ni. Ronse simi lati ilu Eko. Abo wa re.
5: O na lo tun ti ja yo.
6: Eko we.
5: Se iwo o ti gbo nipa Alaro Motorcycle Spare Parts. Ni bi ti won tin ta ojulowo orisirisi spare parts ni. Bi won se nta le yeyo, ni won tun ta loju pali fun awon Alaro atuta.
6: Alaro ke.
5: Beni, Alaro siru spare parts ti o ba nfe to oni ba pade lodo Alaro. Bere latori Jelly spare parts. Roro spare parts, IBK spare parts, pelu phonics ati ohun gogo ti o ba nfe lara machine tabi keke re. A nre ko re Ibadan si loro wa mo. Iwo se ati bere Alaro spare parts stores. Olu ile ise won wa ni number 32 Isikan roundabout Akure. Won tun wa Londo ni number 12 Brigadier Ademulegun Road. Ni idojukoju Sunbreaker Londo. Won tun fi kale si number 38 Odosaye Okiaro ni ilu Akure. Telephone won ni 0803 748 1082 tabi 0706 071 9622. Taban soro ne pojulo wo spare parts nle yi Alaro spare parts stores. Odo

0: kato fa ngoyan la yi bae ada ja wo na oya egbon yi egbo wo e to gbele na wo na
1: ko lo yo awon eneleni to fi sara mo nbe yen ko lo release won ayes eyin mejeje ri pipon ju mi nule
2: ki ni temi te tun wa mu mo e ri pe mo n ba soro wole na ni bo se bo na mo ti tele ti
0: o ti to ohun yi clear po 08162519991 eja wo eyan meji. Hello. Ah, Woli.
3: Woli de Solomon mi be lati lo ka koko.
0: E seun.
3: Baba mi.
0: O n de gbo yen tan ni.
3: O yen.
0: Eh.
3: Owala. Owala ma ti o ma to wa je lenu jawaya yen.
0: Ati okola.
3: Abi
0: ta ba ro wala, a sa ro kola.
3: Benta
0: ati omo banke
3: atomo banke
0: o le ga ti wa confuse o da ro e gba sa. Hello
3: e kale o da
0: yes.
3: Mi lati ayegbele oka koko
0: ki le pe
3: dara si mi lati ayegbele oka
0: koko Mr. dara si mi
3: ben
0: o n de gbo yen ta ni
3: like for larin pelu falsa balogun
0: ha ki le pe
3: Ladi Folarin pelu
0: Fasat Balogun. Ben Joseph san gba. Ah. Won wa le gba bayi. Eh?
3: Sani?
0: Won so pe gba.
3: Mo gba 02.
0: Eh, so pe gba. Eni suru wa. Se mo ni epa ka number ni. Ah.
3: Mo ni card mo ni, o ma to ton si.
0: Card le ma pe, e pe number yin,
3: 091
0: 86 3914 tori pe le ni card mo card le gba
3: lawa la de card sa e ma fun mi card we fun mi lowo
0: card le ma gba jo e yin te pe eyin de we ni o ti fe to card ti fe to e gba card a fun yin card 1000 e ma worry card 1000 ma send si yin ile lati le ise alaro alaro ma send si yin ehn e ja ma lo warawara e de gbo owo e tun gba card lori eto leni o de ko si wahala o awo mura warawara ile njanu gbogbo eyin te ba fe je alagbata fun ile ise to n se gbogi 24/7 ba mi cho number one re 091 60 62 62 53 bo se je nu yen a mo lo eyin fe darapo mo wa boya ipolowo ọjà nlagun mu owo eyin naa ma ko ipolowo ọjà yin bo niketiketi lori eto yi namba mi re 080 69 04 6714 080 69 04 6714 ohun gangan naa ni namba to ja sodo temi WhatsApp number naa e ma flash mo ni firi flash yin ejo o.

ni dosa run wa ko o wa nbi baka na ni ogbe ni Olawumi ebe ajo wa nbi na ni a mo pade lojo mejo lagbara lowo Olorun oba opo ye mi jo da yin re ajo ko tagba pirororo mo jo ko tagba mo pirororo ki se kin le ba sa fun se sugbon kin le ba kogbon lenu agba ni ojo mejo la mo pade o lagbara lowo.

oda o wa pada be leyi ti o wa gba laye daada lati ma se bo se wo sile kan sile meji ti ka mo wa ri o ti wa di eni okunrin lowo ye wi pe o na gbodo ni yawo laipe baba bo won ba ni yawo omo Nigeria lo won fe ko won wa se igbeyawo ni aye ati be lo oda ka mo ti wa lori ofe lo wa woye wi pe baba edakun mo nilo le bebi na ba ni pilot kan kin raale mi njo owo ba yo kajo ma fi gbowo e ati be lo ini baba ba pe ore e kan ti o je omo nle iyi won po won baguette ile bo ti get ile ka mo ba bere si ni fowo die ranse sile bo ti ra ile tan leyin ni an ba kole bi an ti kole na ni won fi photo won han gbogbo awon ti ka mo lo ba to fi di wi pe gbogbo won na ni ran lowo lori oro ile on bo ba ti ri photo gba o se foundation won fi won igba o se linted won fi won igba kan le igba pari ile o wa ni won ti pari ile waye ka won baba ati ya won o to ko lo be ohun ni lati wa foju kan ore won kan wa se se igbeyawo ni orile ede wa Nigeria ni an fi wa igba ti won si wa akure ni won de si akure ti won wa lori ofe lati de si ni kamo lohun fe de ipinle ilu ondo ni jo keji igba ti o fi de ilu ondo ni jo keji oda ka ti e lo wo ile ti won ko baba ba pe ore re ti o ba won ko le pe so mo bi o iyen wa ni ohun o si ni tosi owo omo ti kokoro si wa bayi bo lati wa ri igba eyi ti sin be lowo mi e le lori ofe lati mu amo won mu kamo won mu debi ile ati wa wole loku ti o si wi pe ile o si nbe amo ni reyin won raye wole iba n pari eto gbeyawo ti won se ni aye won pada si ilu ebo ti won wa pada si leyin ojo kokanlelogun o ni wi pe won latego gan fe adegun on fe lo fe loganjo bo ti wa fe loganjo won lo nkan kan gbaju kamo e a ti se be na lo so pe ni nkan to gun leyin ni gegese ti nkan ti gun yi lo ba di wi pe ibe dabi igba ti nkan le lo ba di wi pe nkan dabi en ti obe won wa loju otun riran mo o di meji yi ni won ba kiri lohun ti won pe baba kamo ni e ma gbe bo ni Nigeria ni ayi to ba si je yin ni a foju to amo nigba ti won fi debi o ri wi pe en to kani laya to lagbara pupo ni eru ba baba kamo lo wa bere si ni saka iya o fara lele egbo kini won fi somo fun ko to di wi pe gbogbo obi ti won de ni won pe ara re hoya amo kokoro ti nje fun ara efo lowo iru kokoro wo ni nje fun ti nbe lara efo egbo egba e sanu aye o ni mu wa tomotomo won o ni so wa didakuda aye o ni de wa mole lagbara olohun be ri kokodudu loko e mama si aye nderu re dira won ni reyin emi ti yin tooto nitori akoko ta ni ile baba wa sare kiri ya sare kiri owo ti lo nile onikele ko wa to di wi pe ikan ninu awon ore ti baba akamu ni ninu ipade eyi ti won se lo ti wa salaye pe bayi ni lo ma se omo ohun e ma dako e sanu e ma gba ohun iyen lo wa ni lati gba wo ni bayi oda to ba ri be awon ona kan wa na wa na te eyan nto bi nkan ba ri bayi oda gbogbo ona lati ton koda owo ti fe tan le onikele o ti e ti sumi gbogbo owo to mo ni gbogbo awon to tun mu lo si ilu Igbo gbogbo owo ti won said gbogbo e lo ti tan koda ironu wi pe boya ki won ta le ton ko lo lo wa lokan won bayi eyi ti wa po o koja agbara koda e ma ta le ti won ko lo eyi ni ore re ni adisa o lo ni baba ngbejo kan sugbon ibi to wa wa bayi won ni baba yi o si lado igba ti won wa lado ina ni ore ofe ati rira wa amo je npe number won lo ba pe number egbo won ni won wa ni lilu ado ekiti adupe lowo olorun o ni baba ni won wa lilu ado ekiti o tori pe o si ngbo firifiri pe won boya won ti kuro nilu ado won ni won kuro nilu ado ni an ba gbera lati lu ondo bi ati delu ado ekiti won bere lodo baba igba ti won si bere tan baba ki won kaabo nigba gba lejo won ni an fun won lopa itona lo wo wa olooto kan si o ti nbe ni gbogbo agbaye igba baba akamu ti e ti debe lo ti n dupe ore lowo olohun pe oun ti ri ona abayo si soro to n bo mo oun fira e wa gbo egba ninu irin ajo yi naa ni an ti pe ni gbogbo kokoro ti je fun ara efo lowo oni won so be gbogbo bi ta ti de patapira yin ti won so nu amo gbogbo n ti o wa aye wa ni pe kokoro ti n je fun ko fara han kari komo yi o si gbadun won lomo yin o gbadun amo egbo egba egba oju yin naa ni won ba gba soju fi

ologere nta je je mo pe gbogbo nti wo o safihan ninu gbogbo nton sele pata oko ja ka si nkan o se kare luyan laya eh ati se wa ndore kore o wa dibi ape ni ke wa je mbo lati fi yan so ise ti o ni je nbe ododo ni pe won fun ore baba re ni owo pe ko ma ba won kole baba ti wa nko leta o ndun mo yawo e yawo e ti wa ri wi pe ile yi ma da o ye awon na o ni gbogbo ero lati pe ni bi won ba ti n gbiyanju lati pe won fe mo ile yi rara won o ni mo ase ojo ti ka mo to lori ofe lati wa sile na won ti lori fi na ki baba to so pe ohun o si nbe ododo ni pe ko si nbe won ti fi nkan sile de abajo to fi di ojo kokanlelogun ti nkan fi se bi enegun ti nkan si gba loju toju osise mo tese ni bere si ni jera ni bi oye nkan ti gun eyi ni won ba kiri to fi di pe won de ibi to de lodo are agbomolomode bobo ngilasi ki asiri gbogbo oro yi ko to lori ofe lati han gbangba gbangba hey kabiyesi re olodo mo re obo ba di bo lo yago won lori pe baba iwa baba yi si de o si senu jewo looto tori pe oro ti de bi ai ki paro oro ti de bi gbangba o la shanta oro ti wa doju e olohun omo nkan kan mo pe iyawo ohun lo pe ohun iyawo ohun lo si lo tatamora to po ohun ririn ajo ko si nkan kan to mo amo enu igba ti nkan sele yi lo n to mo wi pe iyawo ohun ti mo mewa e sanu ohun abiyamo lo abiyamo lo na owo na to di pe won lo pe iyawo iyawo si pe ni abara meje obirin lohun ohun lo nbe ni die ka dupe pupo lowo iseda kawa dupe pupo lowo are agbomolomode babo ngilasi nigba ti won de lu adu won se gudugudu meje yaya mefa beyin na ba wa ni soro kan ti o me te ti ronu pe bo le se fe gba ona wo le fe rin e ma bo ni lu adu ekiti ibile ba ti mo be ba ti dadu ekiti pe lo so logede police station beere ologede police station be ba ti wa de be beere odo omode babo ngilasi number won re 080 3929 2004 0055 86 5797

0: That's it, go to one of the video. Oba oni lo sere di kwara. Nibi to ti mele titi pelu faaji lodun na Olorun. O be si ni mele pelu faaji to je pe obo to lagbara ohun lo pa jade. Kakaki omo eya oniru enlembeun Bob Aladeniyi ogbon tarigi onigita ni Bob Aladeniyi
1: ina ti eda ki se fun wa rara
0: ife ti Bob Aladeniyi ni si King Sunday Adepo puko Oda bi wi pe Bob Aladeniyi ba ti gbo orin oga re bayi a ma tashi ni
1: elewa ti ti oluwa o fun yi se ayo ma o fo ori
0: e wa gbo Kwara lo tin sere lodun na Olorun o tin da won eyan lara ya to si mile titi lodun na ere n lo lowo sadede na ri wi pe agbara oba orin o fe gbe olowo oju oni ti o ogbon tari yi pedepede
1: ina ti eda ki se fun wa rara keke ye mo gbo ebi na soko yi
0: ka agbara oba orin o fe gbe so yen mo
1: ina le jade
0: o ri pe ka pe ohun re eyan nigba na lori itage awon lo na kaye won tete ya wo pe a kilo n sele
1: ayo mo ko
0: Kelo kini o ba sele leyin oba oni gbe gita re le lasiko na o si ma n fa gita to je pe o ma n ta gita loju agbo ni o ri pe kini ife koja agbara re o gbe gita le won ba ni pe ko lo fara nsi mi
1: ori le le
0: to o wole itura lo ko lo fara re nsi mi o te je pe ara re o gba pe ise onise awon abi baba gbase isoro ka sise àwọn onílàákàyè tán fẹ́ràn rẹ̀ pé ẹ lọ fún ara ń sinmi o ibi tóun ti wọlé lọ nìyẹn ò ṣe àwa náà ń kí ọ
1: ọdíṣà náà mà kí o.

Magbo, it was a magbo ilu Razaki. Oh no, mo ton da wala rayambe. Eh, magbo. Oba wa ninu ile niwa ninu ile itura. Oba oni 400 ni simi poti de jepe ala re o balu to. Awon ala re, awon ala re re. O wa nsale, lo wa nsale. To ti nda wa, to ti nda wa yan lara ya. Shubhan, okwa lo pa ekwe, ala kune katonkwe ni gbadura. Inye, omu wa mu mori koda da. To ba de, dile do gare. Eh, ni mfura kwe, o gare go, sinto si. Badura, eh badura ba bato lako. O da bi kwe, o madu e kiti lo kune. O ti, vraiment tu fais les bails ah avant y en lo avant y en lo eh di on lo te wak ba ok ba Mike lojo na l'on to be se ni kore ati ti ti to fi se le yen ta won je ko bo ori o pada won ma ti para re o gbe ere ni awada ni oni ko se ti ya mu ko lo fura re ni simi o gba itoju were were die kokan ni orile ede wa Nigeria ere nu o pe awada na pe egba don wa awon ton so fun awon la kaye ya so fun pe o ya lo toju ara re fura re ni simi wahala gan po de wahala le to ka kun bayi ise tohun tohun fi njeun niyan lati ko lo badan lati badan titi de porta Tupo lo ki okun ka kire ka se ma jo lori itage on tohun fi njeun niyan papa pe ara o fe gbe mo ni ara tin no tin mara sagba die die bo ele to se nigbati eyan wa lewe para ba tin dara agba yo ma yo le die die

ole former ayo meji kara won ade afagbe ti o mo jin jojumo le kayo de folarin le oju oni ti o Ti o ma lu lese oba di sa Edumare Mama je kan se wo wa ko run Eledumare ma je se wo mi orun o Iso owo yin o ni run Ese nse ni toju owo nse ni bere Ba koko baji yo menu gbedo be ja ba nwe mi alakan de ma sepo Ba tun lo si ka ma sise wa ka fi ma ri nkan akibonu Eku da orun moju ni ha beun eku ba ni gbeto yi ni ha bomi Ori ero ayelujara ta wa eleyi to je pe royal lasiko yi owo osan lo bo si lodo ti asiko yi owo owuro lo bo si lodo tawon mi lasiko ta wa ni ayin owo ale la wa nbi gbogbo ba se wo ko ri eku de de asiko yi o se ma fa mi sirin o

Din lati Benin City Eku ba ni gbeto na e le nbeun omode saju. Okay.

0: nípa ba yi oye ti pari ija ti nbe laarin kebe pelu bari
1: awa lo le o
0: kebe gbe le ijade ton ni bari na ti ilu london de lodun to tele
1: ma telo
0: o ba gbe mi ti e jade lo ba gbe esi miraculity lo ba gbe yan jade o na bo fa wa se wa kim onida adura en le nbeun Hey! Copy ayera. Daloni copy, dalon copy ayi negeji. O to kede ni. Kolinti na ila. O ma won kan ko wonu Fuji. O mu bata wo Fuji. O mu electric, o mu jazz wonu Fuji. O se.
1: Awana sani.
0: Ben.